na yan bakan sembo na makasi te na motona yo kimpasi muasi bobele na lobana yo na lingio jango yungu jong ien weni ko chang shang soyo de yu chi gong tong ming xiang wa jin chang gi xiang ni shuo yi ju wa ai ni.